Pagbibigay ng makabulang istorya, inspirasyon, patungkol sa buhay-buhay, trabaho, relasyon, pag-ibig at iba pa. Fortnightly Monday at 7 p.m. Tune in 105.4 FM or online at oar.org.nz. Podcast on OAR FM's website, Spotify, and Apple Podcasts. Ito po ang Kwentuhang Pilipino.